ñëwoon naa fi ne leen Streamside phase 2, ma dikkaat ne leen Streamside phase 3 yépp jeex taak. Taf Africa Global nag ubbi nañ Streamside phase 4. Mu ngay jar gaaw leen a gaaw te ku ñàkk bul wax ne waxuma la ko woon. Gaaw wala gaaw nga mun a am sa kirte ci dëkkuwaay yi ndax ñëpp ngay sanca. Di ci gën a neex mooy 36 mois nga koy fay si jiitali $42,500 rek nga am sa paak. Paaka yaa nga si foo dendoo ak Taf City, am nañ ndox te am nañ kurang. Yoon ya tàlli nañ, dëkkuwaay ba bari na jàmm te dëkkandoor ya bari nañ. Da nga bugg a samp léegi wala da nga bugg a xaar ba ca kanam, jënd sa paaka tey moo gën a óor. Koolal direct wala WhatsApp ci +220 776 2333 wala nga call +220 376 2333. Waxati naa nag ku ñàkk bul ne waxuma la ko woon.

0: la nexé nak
1: kon xaram ma sét ba xam té du staat wutritu xass la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xeb afisal ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waw li dawna di kon afisal dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko dé fu nekké ni dal mën nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.